0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Pre, sang mula pa ko bla katisting sang Maninoy Wonderlana, ang bata ko bla, tam-an ka mango, mang-mango, gaya pre.
2: Mango pa sa ima, pre?
1: Ay, gamay na lang. Pero, gimang ko sa pre sang mistraya, 5 plus 5 ko, no? Sabat sa bata ko, pre, 8. Ay,
2: mango, gimang, pre?
1: Si, gintestingan ko, pre, siyang Maninoy Wonderlana. Kumagana, manggibla, pre.
2: Kumpektibo?
1: Kumpektibo? Si, sabong, pre. Mangkuton mo sa 5 plus 5 balaan niya na pre.
2: Nag-aalam na bata ko?
1: Nag-aalam.
2: Nag-aalam
1: ko siya bata ko pre. Subong balaan niya na pre. 5 plus 5.
2: Ano?
1: Balaan niya na subong pre.
2: Balaan niya na?
1: Oh, subong pre. Balaan niya na 5 plus 5 equals 15. Di alam ka alam na gin pre. Piktibo gin man pre.
2: Piktibo gin man. Maning na wander na.
1: Wala gin niya pre. Script ha. Hindi niya scripted.
2: Di ba sige bayaran ka ba yan?
1: Wala akong bayaran. Wala bayaran ya. Di pa nga mahaw lang ko to nila kay Juanita sang mananak yun ah. De, so
3: mas agurugin?
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umaari

0: Dong, pasensya niyo kay Dong, pero ipadakop ta kan sa police, Dong.
1: Ha? Ano naman?
0: Alang, imamang gikawat ang akong kasing-kasing i...
2: Ana!
3: Power sa soundtrip!
4: Power sa laughter!
5: Power sa umaga!
6: Oh, yeah!
5: Power
7: sa umaga! Nakakaloka!
8: Power sa umaga!

0: paling susu ko. Wag lamang so surrender.
1: Pirmi na!
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamay.

0: teka doon, itawag ko ba yun sa kong classmate?
1: Oh, sa? O na? O sa may mong gihimo, anak?
0: Oh, akong gibunalan sa kuwang shoulder bag.
1: Padamay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kalambi, yun na ning summer! Ay, kalambi, nagyumaligo! Na medyo kay maligong dagat. Pag-swimming tanks na ko, adya. Mura na kong si David Hasselhoff sa B-Watch. Boy, yun na pa. Naitik sa layo. Pagkasiksi. Gusto, udayin ko. Pagpadool ko dito, salumon ako ng mga chicks. Pinasummersol. Tora, nakita na na akong paaperting amaga. Mura mag-glow in the dark. Magpadool pa ko. Malangoy ko, adya. Magpinapawi ka na lang ko para paspas, adya. Dool ako. Tapsingan ako niyang paki, arang kahamis. Adya.
3: Pawikan! Pawikan! Tabang mo!
2: Kugita! Kugita!
3: Kanor, ikaw!
2: Panamay, ang akong ugangan man din eh.
3: Basta siya kay katawan ako, ha? Naan yung kay pagnanasan ako. Nagpasalum-salum pa ka.
2: Wala ba, oy? Akong gitanaw ang pinakadindol na perlas silang sa tubig. Pagkain na kuwas perlas lagi. Tegawa na kayong perlas sa kay bunguto na kayo.
3: Ay na ta! Gusto ingon ni mo? Kugita ko?
2: Dili ma, oy. Dili ka kugita. Ang kugita, murag ikaw.
3: Unsa, gusto gini ka mo salom, pwes. Ano ba? Saluman ang perlas na ako.
2: Help! Help! Help! Help!

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Lando, ang nobyo ni Elsa bala. Guwapo gamay. Laway dako.
2: Sagtong wala pa ako gagamit na sa Maninoy Wonderlana, gaantos ko sa sakit sa likod ko to. Hindi ko maintindihan kung anong kasakit kay daw ginatuslok sang dagom. Di pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, akon siya ginhaplasan kadagabi, no? Kag nabatsagan ko gitang epekto yung dayon kay dumainit-init bala. After pila ka oras, nadula ng sakit sa akon likod. Kag akon ginhikap, pati ang akon likod nadula man. Di nagtauhay na gitang akong pamatsagan kag mag-a na gitang akon nga pag hulag kay huwag na sakit sa akon likod. Kaguay naman pati ang akong likod. Ganit ako, ganang ako nga pagpasalamat ni sa Maninoy Wonderlana. Amulan na, pwede ka request? Ma-request lang tani ko sang inayaw sang kuhan mula sang my chemical romance mula na ng welcome to the Black Parade.
0: Tag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah!

0: Alauna nin maaga, nagimata suagom na babae na dai sa kataning suagom. Pagbuhat niya, nahilin niya sa sala na nagiinom kay kape. Napapaluha.
1: O Agom, natatala papaluha ka.
2: Narumduman mo.
1: Mm.
2: Pang 20 anyos na bagang ikinasal mo niyan.
1: Ibaga Agom, madali yun sa lang panahon.
2: Narumduman mo. 20 anyos na nakalihis ka na, dakop kita ni papa mo sa sala nindo.
1: Ibaga Agom.
2: Kinasal niya ako kan shotgun, sabay sabi, na kung date ka pakakasalan, ipapapreso niya ako kibenting taon.
1: Ibaga Agom, narumduman ko baga ito.
2: Ay, kung nagtugot ko tao kay itong mapreso na sana, malaya na kuta ako.
3: Aw iyo, uni sa imo.
4: M-O-R. For life.

0: Tipang kalbo, kumikinang ikaw.
1: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ilo tay, padad ay ko diri og kwarta tay bi. Kaya akong brief ba? Dagana kay buslot?
1: Ay sus, akwanta lang ko na dak. Akong brief gani diri. Garter na lang ay bilin.
0: Ah, igata tatay kanuroy. Tibak naman imong gusto ron.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kaya siya, si Mangkano!

0: damay.
1: Padapet.
0: Ano gina ko pangkuhan ng traffic enforcer nga?
1: Padapet.
0: Hinayra mga akong padagan. Huwag man ko nag-over speeding.
1: Ebe, lasensya, lasensya.
0: Ay, sir, Mr. Officer. Sa may violation ako, nga wala man ko nag-over speeding.
1: Oh, wala lagi ka nag-over speeding. Pero nga nung wala man ka nag-helmet. Lasensya na yun.
0: Sir, kanali lang, pwede ba ko mo explain ani? Pwede mo explain kanali?
1: Balo kang bawal ng walay helmet. Murag wala kang gidisiplina ha. Bet, lisensya.
0: Pandamay, wadyo kong kalusot na. Nidakpan yun. Sige na lang, sir. Karon, nakpon pa ko ni mo. Bago ni akong helmet. Baho pa kayong molyo. Bago na ko ni palit. Di pa bahog laway, di pa bahog ulo. Di pa katol sa aping. Tanaw na itong dakpon pa ko ni mo nga nag-helmet naman ko. Pandamay, ginakop lang yapon ko.
1: Lisensya, lisensya!
0: Mr. Officer, kung saan naman po'y violation ako? Kita ka nga bago kaya na kong helmet na pag-o'y ICC sticker. Dili na sticker sa rice cooker.
1: Agahit yung kang ulo. Lisensya, lisensya! Daghan pa kang storya.
0: Time pa, sir. Kung saan may violation ako nga nag-helmet naman ko?
1: Oo, oh, nag-helmet lagi ka, pero wa makimultor. Lisensya, lisensya!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako galing si Untoy, 26 anyos. Soltero po mo, may pamanasawa. Saan to nag-antos ako sa kasakit sa akon nga agtanggag sa likod ko? Di kon gabi, especially kung mga kaagawan mala. Aginhimo ko. Mamlamangkod sa mga bigot ako, ano mayong abulong, ting ginrekomendara Maninoy Wonderlana. Kag na pamatudan kung epektibo gid man kaysang sige ko pamanyos after mga isa ka semana guro may mihura gid man ang akon nga agtang nagsaylo sa akon likod nagsaylo sa akon agtang tid ako gid ang pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.

0: Ginapanawagan ang tag-iyas ng sports car nga black na may plate number MOR911. Ma'am, sir, plate number na lang ang bilin sang imo sa lakyan. Salamat!
1: Wow! Puwerte!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Good evening, ladies and gentlemen. Let's move on to our contestant number 9. Here is your question. What is our national fish?
1: Huh? National fish? Will I clue?
0: Okay, I will give you a clue. It starts with letter B.
1: Starts with letter B? Ah, kabalo na ko. Our national fish is bulad.
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!
5: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali!
4: More sa tanghali!
2: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa MOR.
4: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano! Hey, yeah! I wanna shoot,
1: baby! Shoot!
2: Saan naman doon kong asawa? Gabi naman. Alas 12 na, wapami uli. Pantay lang dito pag-uli ron. Makatilaw na gitong latos sa kumbayhan na doon. Minggara na gini akong asawa ba? Gabi na, makatulog gini sa gawas ron, tanawa. Ayaw doon kong hagita. Ayaw kong hagita. Ako pa'y hagito ni mo. Tanawa na dito pag-uli ni mo ron, tanawa. Kastiguhon doon di kagmayo. Sa gawas di ka patulogon, ipadulog di ka sa iro. Tanawa. Wala ko kaanto sa ning akong kahimtang. Iyaan doon di kang asawahan ka. Tanaw, makatilaw doon ka sa akong kabangis. Huwag yun palibak. Nabot na. Bantay ka lang doon. Sige, pagsulod ni mo ron, bantay lang. Makatilaw ka lang doon sa kuha. Bantay ka lang doon. Iyan na, musulod na. Iyan na doon. Iyan na.
1: Oh, tanor, nganong matapamang ka?
2: Darling, may gabiin mo diya. Nanihapon na ka?
1: Ah, human na! Nag-party-party miss ako, amiga! Nga naman di ay!
2: Wala, darling. Nabula ka lang kung masigwa pa ka kapag nihapon. Ako gandang pagkaon niya. Gusto ni mo inito na ko na. O niya. Muna kung gusto sa kong asawa pag uli. Pantay ko pa, ha? Nakalikap, nakasiksik kayo. Muna kung gusto. Darling, may isang pagbabuntagan ka. Okay, rasko, ah. Mas labing maayo ganit. Di na lang ka muuli, direk. Ako pasabot na. Kung dito ka matulog sa imong amiga, siyempre, di ka kauli diri. Monang, okay ras ko, ah. Sandi na lang yung kabuli diri.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sang huwag ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
2: Sang paggamit ko ni sang Maninoy Wonderlana, napamatundaan ko kaya nga epektibo kaya nga. Operahan na tanik ko mo. Ha, gina-advise na ko sang doktor nga operahan ako no ko. Di, nagpa-schedule mo ko operasyon eh. Pero sang pagpa-schedule ko operasyon, ama ko nga ara na ko sa hospital. Ready na gitanan. Kompleto na pati mga laboratory ko nga results. Ara na, ready na. Tigalang kisang pag-plaster ko na, nag-testing ko ni sang Maninoy Wonderlana. Naging pamanyos ko. Ay, ang epekto yung gali. Pertiki nga, ang ilang makina, ha? Naguba. Nagsikan lang sa Maninoy Wonderlana. Naguba ang ilang makina. Amo na nga may madayon ako ng operasyon. So, nagpasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga, kung wala itong Maninoy Wonderlana, disgrasya git na operahan ng tanay ako. So, amo na nga pamatuod ko sa inyo nga ang Maninoy Wonderlana epektibo katama. So, rekomendado, sigurado, aprobado. Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Abaw! Puwerte!
4: Mapapadighay ka sa sarap.
5: Sa tagalog.
4: Dahil lang saya, non

0: sana dong nahimo ka na lang gitara dong. Gitara, ngano na gitara man? Para kamulo kong kanta, gakos-gakos taka.
1: Ay! Ana!
2: Salong pang fiesta!
3: More sa tanghali!

0: ikaw ba? Guwapo, macho, dakong aping, o balibuon pa yung kayong dughan. Mahilig ka siguro sa babae, Pino.
1: Aw, mahilig kayo mang kanor. Mas labi na gid kong
2: lalaki.
0: Pagdamay.
3: Salo-salong pampiesta.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Parikuitor, nandara ko na yung kutse.
3: Ani ah? Oh, ha? Maayo kayong kondisyon sa akong kutse. Maayo d'yo ka mo ayo, Tutba. Kondisyon kayong kutse.
2: Pre, ako pa. The best gugoming ka aniko.
0: Desa, desa. Musa'y the best? The best? Tanawa na yung kutse. Itong kayong gianoos ang kibot sa mong kutse. Itong kayong tambutso. Itong kay gaso.
3: Nga na di ay, Mangkano?
0: Musa'y gano? Wabag ka kabaw. Karaan ko nga mekaniko. Tagang katudlo na ko, buyog si Dennis. Muna tingtudlo na ko, mga kuyaw nga mekaniko.
2: Ang kanul, ayaw naman na yung sakyanan. Ako kayo nag-ayaw, anaron.
0: Ayaw! Huwag magani may andare mo sakyanan ka na hanak ka kay giuli mong headlight na palong ang makina. Masyordya.
3: Ah, sige, sige.
0: Kanigin mong sakyanan. Hugaw kayo ni karburador. Ayawon ko ni.
3: Mama?
0: Para makondisyon.
3: Ah, sige, Mang Kanul.
0: Tanawan niyo mong sakyanan para pakondisyon na ito na.
3: Ah, sige, Mang Kanul.
0: Ah, sige. Tingin ko nag-start niya ito.
3: Ah, sige. Niya, ako lang i-start, ha?
0: I-start na.
3: Ah, Oh, Mang Kanul. Uy, paano mang dini mo andam?
0: Kuwang lang niya sa hurim-hurim niya. Kadali lang. Ah, sige, i-start.
3: Ah, oh. Mang Kanur, di man jabal mo start.
0: Isa pa, start pa.
4: Halak ka, Mang Kanur. Ibutoy ang kutsi.
0: Panamay. Napahigang naon ito.
3: Mang Kanur, abi mo na kung maayong ka nga mekaniko. Tanawa na ito po. Nibuto akong sakinan.
0: Alam nga di mo buto. Tanawa na yung sakinan. Karaan kayo. Muna ang ginapabuto nila Lito Lapid sa una. Hindi matingala pa ka kanong bubuto. Nagpailis na nagbago ang imong sakyanan.
3: Palang ka, Mang Kanur, ang karburador na nasang naong. Mang Kanur, ni Andal pa ni ganiha. Ilang talon yung ikain na ko. Ni ay karburador. Uma!
5: Subo na ng subo.
6: Sa lunch break na palong-palo.
7: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
5: More sa tanghali.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Ati, kung Maninoy Wonderlana lang iya, ati, sigurado, aprobado na iya. Kaya, sa una, ang problemahan kung hindi ako kapangihi, ha? Do, gasakit lang boson ko nga daw damagwa na gidya, pero hindi id ako kapangihi. Pero sa paggamit ko na sa Maninoy Wonderlana, ha? Shadow ka piktibo kay nga, umpisa itong pag gininom ko, ha? Lana, pero gininom ko Wonderlana na siyang bulong, eh, na, pero gininom ko iya. Piktibo kay nga, ha? Umpisa sa to, naghala na lang ko pangihi. Hala, hindi ko na mapunggan. Bisa hindi lang ko ya gani. Ya, hala, sige lang tubod. Ihi ko ka tubod. Uway ka untat. Ah, sa subong gani. Katubod naman, katubod naman. Idog. Idog ka mo. Basi magsikan ka mo sa ihi ko. Okay, wala mong pagpangihi ko niya sa nato. Mapigado, mudlay. Busbong, abisan, ano, katubod lang. Why kuntra chimpo? Tulog ka man, mugtaw ka man, din ka man nga lugar. Why tanabig na pili nga lugar ka, gachimpo kung mangihi ka. Tuloy-tuloy kung sa mga cellphone pa ni, load sa cellphone. Unlimited iya ang pagpangihi ko. Tiyan mo na nga, epektibo kayo ang Maninoy Wonderlana. Masaling ka mga ginabayaran ko ni Kagiga. Hatag ko testimony nga mayo ng Maninoy Wonderlana. Waya, gibaklaan lang ko to nila isa kabilog baka ho. Sold na.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!
4: Joy! Nata, pandakon ka?
5: Paano? Aki pa kay ako. Wara na ako kimagurang.
4: Oh, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
5: Birik talaga ang payo mo. Aw, siyempre, tawara nagpanakula sa kuya.
6: M.O.R. For life!
7: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
8: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
7: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: March, kagwapo ganyan si Mono.
1: Maghinog kaya ako na balaag na tuyo mo mangutang kay.

0: Kaminaw ka mo mga igsoon. Kitang tanan kinang lang magbago kay hapit na mabot ang adlaw tiguhukong. Buwaso! Wala ang aso! Buwaso! Wala ang aso! Buwaso! Buwaso! Pandamay po naman hindi aso. Buwaso!
1: Ang kalor! Di na ko kalaw! Buwan na ibunot! Nasunog na ang simbahan! Dagan!
0: Pandamay!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Mga Iksoon, paminaw ka mo. Kinahanglan magbago na ta sa atong mga kinabuhi. Ayaw mo kabalaka. Kay kung maadto ka mo sa kagitnit, ako ang inyong kahayag. Lamdagan ko ang inyong mangitnit na dalan o mangitnit na dapit.
2: Hi,
3: Mang Kanor. Ganahan ka na akong giling-giling.
0: Ganahan ko. Kanapa, miss. Sayaw pa yung giling pa. Igiling-giling.
2: Hala, si Mang Kanor man yun na, oh. Asagod, ano ba ako nang...
4: Napat, si Mang Kanor ginay.
5: Grabe, gagunag-gunitan pag-ayo ang hawak sa chicks ball.
2: Uy, Mang Kanor! Grabe, tirada na, Choy! Abi ba naman ako, ikaw ang kahayag?
6: Ayay, pangkar kay pattern ni Mang Kanor!
0: Pandamay, ang akong mga followers. Ay, mga followers, tinood ka na nga ako ang kahayag. Mong miyani ko sa mangit-ngit na dapit kay pang-isyuhan ako ng mga bumbilya ar mahayag ng lugar nila. O kaning maong mga babae na kuwangag tila ang ilang isulob, mag-donate kong mga sanina.

0: maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako si Paolo, isa ka teenager kag mahilig sa mga gadgets, ah. Ang gadgets na halos mayara ako iti hilig ko gid yan. Pabakal ko ay mama kay papa. Ang naugtan ko lang galing isa ko nga mga gadgets halin sa cellphone, laptop, tab, glass phone. Kag kung ano pa nga mga gadgets kay kakalubat pa mi kung mag-travel ko. Ah, pero mi na tag kung online ko bi sa internet. 3 hours lang wala na ko battery. Ti one time to, 1 bar na lang gid ang signal sa cellphone sa battery sa cellphone ko. Ti namangkot ko sumigo, ti may ganun damay charger kada wala. Amalya, wala may yara ko, ti Maninoy Wonderlana. Ti higit pangayo ko, lingkot ti patuluan tabi, pastestingan ta. Papagpatulo ko, isa lang katulo. Full charge tayo na akong cellphone. Ah, grabe. Kibot ka niyo, grabe. Epektibo ko rin ni Maninoy Wonderlana. Abi ko na, mabulungan niya sa mga masakit. Pati sa mga gadgets, epektibo man eh. Tama ko mo, ang display sa akong cellphone, ang nagagawa, full bar na lang tanan, bilog ang screen na, full bar. Oo, tama ko mo na. Tapos manawag ka, pag dial mo, kung sino tawagan mo, hindi mautod. Kung mag-text ka, puro lang letter A na gasend. Aporti, grabe. Tiyo, ang gintawagan ko sa ngaligay na tatakbulan na, sa subong ko, gasturihan na kami. Hello, kalma ka lang, kay recording, baka may di sa Maninoy Wonderlana, ha? O, oh, 3 months na sa online. Kung tulog ko, mabatian niya manurago ko. Pero tingala mo ko ganing, yaway, magkakalubat, gali, kihambal ko nung, gamitan niya man Maninoy Wonderlana. Kaya, ang ako niyo, kitistingan ko niya sa cellphone ko, gintusmaw ko na sa may lamawan, sa tubig. Pagkakwat ko ganing halin sa lamawan, bisan basa, gahilo-hilo, manggiyapon mo. At tiyama ako muna, pero tingin epekto sa Maninoy Wonderlana, epektibo.
2: Kag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
4: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: ay lang ga. Man. Kanang sweet baka. Usahay. Maubay. Patilawa ko, B.
1: Ana.

0: Kayabaw! Nagmayogin man ang aton bata sa Amerika ba? Ariho! Nagpadala siya sang picture. Nakasandig pa siya sa auto. Basahabi kung anong nakasulat sa likod sang picture.
1: Dali lang. Ari kay basahon ko. Nay, tay, nagapasalamat kid ako. Kay kun wala ining auto, natumbagid ako sa kagutom.
2: Abaw! Puwerte!

0: ano mo bilibang mi sa imong lolo?
1: Bitaw, kaya kung lolo, mabaktas og 5 kilometers, bisag 79 years old na.
2: Ah, wala na sa kong lolo, pre. Kaya kung lolo, mabaktas 10 kilometers padulong, 10 kilometers pabalik, kamalo mo pila edad.
0: Pila man, pre?
2: 85 na.
0: Batanon pa man din yung mga lolo.
1: Ha? Nga naman din, Mangkador?
0: Ang akong lolo, mabaktas og 20 kilometers, bakilid pagyuda, pangutan na akong pila edad.
1: Pila edad, Mangkador?
0: Isa gatos, 100 years old na akong lolo, centennial na.
1: Ala, huyawag din si mong lolo, Mangkador, ro?
2: Bitaw.
1: Unya, asa naman yung mong lolo ron?
0: Mawala na yung problema kaya doon ka ron. Mapagyan ka balik ang akong lolo.
1: Pandaan!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapuyas lawas eh, kapuyas di manarbaho. Tadlig! Ay, naman itong asawa. Yun na pa, nanimahong sampo. Uy, nanimahong sabon humot. Murag naligo na akong asawa. Ready to fight naging siguro eh. Karun ka, murag di naman kukawat. Nanginit naman ang akong kalawasan. Kani, yakso nagtuo ang akong singot mo na niti mailanan eh. Di na ako kapugong. Dugay-dugay na po naman ni Wakibuhat. So doon ako akong asawa sa mong banyo. Kamitan ko sa pina-Spiderman mo. Ukuban din ako siya. Karoon, di anak ko sa mong banyo. Kalito na ako sa sulon. Ukuban din ako akong asawa. Aniya!
3: Gusto!
2: Ako ka na... Pandamay, ang akong ugangan.
3: Ako na to kong tawel.
2: Ma!
3: Ikaw din ka nun, ha? Naadyo kayo pag nanasas ako, ha? Imudyong ito nung wala mong asawa na nagsunlun ko niyo sa banyo. Bayon takaning sabon, ano ya?
2: Agay ba?
3: Wadyo kayo respeto ka nung wala kami tugtog mudretso ka sa banyo. Ikalo ko ning balde sa iba, ano ya?
2: Agay ba? Pasalo ha, pasensya na ka ba? Abay, bago na akong naikawatan nakasulod rin sa banyo. O, nag-iukoy-ukoy na ako.
3: Ukoy-ukoy? Ang ina, ako dyan imong gustong ukoyon. Gusto dyan imong tilawan ang kong pagkababae. At bunalan na kagkabwa.
2: Agay ba? Ay, wala pag nanasan imo mga panagaba. Panagaba.
3: Gusto dyan ay kamaligo tanduha na rin. Ani, ah, ligo kang ininitubig. Ani,
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako galing si Wingkay, isa ka manager doon sa siyudad sa Iloilo, isang-isa ka balaligyaan. Sa amon nga Olubrahan, mayara kami sa mga rooms na bala for employees. Kag ambot nga ang kabudlay sa ako nga pagginawa na tingala mang gani ko nga. Daw sa ulihin ito, nagkabatsag ako sa pagplanakit sa akong dughan. Kag daw may sakit din sa likod ko. Siguro matsag ko bilang baga ako daw may problema. So, every time nga mag-ginawa ako, masakit kag malumos ako. Pero sugod sa paggamit ko sa Maninoy Wonderlana, nabatian ko lang nila sa may MOR mo. Okay, pero may kami ka-tune in sa mga store bala na gina-advertise ng Maninoy Wonderlana. Gintry ko, gina-inom ko siya. Pagligad sa mga tuwa sa oras, siya daw kadasig sa pictorya kaya pag inom ko, dugay-dugay. Nagtauhay ang ako nga pagginawa. Ating nga alam, magandang ko nga grabe ka dasig sa epekto niya. Gali. Sadto nga mapinot ako nga pagginawa na budlayan ako mag haklo sa hangin. Subong tama katauhay na tama kasulay sa pagginawa ko. Huh? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kabalo ko no, ang natabo. Ang natabo, nagdako ang buho sa akong ilong. Ha? Amo-amo na kami baho. Baho, buho, galing sa ano, sa ilong ni King Kong. Ha? So, ang pagsulod sa hangin, tama naging katawhay? Guwa sulod hangin ah. Bisan, sako-sako nung pasang breathe in, breathe out. Ah, why problema? So, sa ako niya napamatundan ko na nga, nga-epektibo ko dyan ang Maninoy Wonderlana. So, rekomendado, epektibo Maninoy Wonderlana. Perte!
0: Kag-inyo nabatian nga-epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.
4: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded
5: Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Kadong, kanabitang basing gamingaon kay Kadong ha? Ayagit pag mingaw-mingaw dong, bahalag ikaw raisa dong.
1: Ha? Wow, kasabot.
0: Ayaw pag mingaw-mingaw ba kay kabalo ko ikaw ragit isa sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!
3: More hits, more fun, back to back.
4: Swak na swak.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: nagsasaya pa!
1: Pag fully loaded, ang kasama.
0: More sa hapon!
1: More sa hapon!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod, damo ko ka-date. Mahilig na ako sa boys. Sa trot lang, hindi pwede nga sila ang mahilig sa akon.
4: Wala nang sasaya pa.
5: Pag fully loaded ang kasama.
6: More sa hapon.

0: Pioneer Radio. More music sa MOR.
1: Meron.
2: Akala mo lang wala. Pero meron, meron, meron.
0: More sa hapon.
3: Pioneer Radio.
0: More sa hapon.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian. Ako ngayon si Bibi Anet. Si Bibi Anet la bata ni Bibi Ama. Nagkanto ko din sa MOR kay matag mo ko sang testimonya ko. Kito suyagi ko din sa Maninoy Wonderlana. Kaya abi nyo, sag muna, purti ni kalabas ang buko. Daw kuspay, dabong-dabong. Pero pagkabati ko din sa Maninoy Wonderlana, naging gamit ko, pagpaligo ko, ginpanyampo ko, daw purti mag-efektibo gli. Kung sa una, kalaba-alaba kagadabong sumuko, sumong, puwerte nang ikalipot, daw karabaw grass mo. Ah, ito ginagyan sa grass cutter. Di mo na nga pasalamat ko sa Maninoy Wonderland, ha? Kaya nga sumong, miyembro nung ko sa nga ba? At tras buhok, banti ang tang. True, no, apisar sin na, tusuya mo ko na sa Maninoy Wonderland, ha? Kaya nga, kaya doon ma-discourage mo na. Na, kamo na akong nagpamati, kamo akong gusto nyo ma-discourage, gamit kamo sa Maninoy Wonderland, ha? Amo lang na, duway na ko sa mimadumduman.
1: Gagin nyo na ba't yan, nga epektibo kid, ang Maninoy Wonderland, ha? Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo ble
2: abaw puwerte.
3: Cool down ka muna
4: with the hottest hits for the entire barco.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Dali mahusunog ang among balay. Sunog! Dahil sunog! Sunog! Tabang! Tabang! Pagawas ko! Tabang! Mga silingan! Tabang mo! Dahil sunog! Tabang! Tabang! Matawag ko 911. Hello! Hello!
2: Hello! This is 911. How may I help you?
0: Sir! Ato na sa mga address, sir, na sunog. Proctress. Kay Mito Street.
2: Okay, sir. Anong pangalan po nila?
0: Mang Kanor.
2: Okay, Mang Kanor. Wala talaga mong emergency response team.
0: Gabasa na dyan siguro ni kinahanan eh. Hello, tao ka robot ka.
2: Okay, Mang Kanor. Wala talaga mong emergency response team.
0: Maura ko dyan siguro ka. Sige, sir. Salamat pagdalain taon mo. Pasiliti na nagbubiro nga kung balay ka masing masunog din tanan. Masing maog daw na eh. Jamay, aga ko ugangan.
3: Kanor!
4: Sorry kay ma'am, abi na mo ni sunog dire.
3: Sunog. Sa sunog ang nagsugban akong pirit dire.
4: Ma'am, itawagan mo kami ni Mang Kanor. Nga nasunog dahil niyang balay.
0: O sa'yo nanawag? Huwag ko nanawag si Roy. Mag-sure na, sir.
3: Ikaw, Kanor. Di nalang kamusulti. Gusto niyo mo palayaso din sa balay. Tanawat ang umpirit nga napagod. Nalagpat. Unitong ko rin napagod nga pirit nila. Para pa sa muna ang aniya.
0: Ano ba?
3: Kanala! Kaumuman ni pirit nila saman!

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Woo! Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na Everything On End Radio Show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: More sa hapon.
6: 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Salamat nabi kagawan Simeon.
1: Kap. Oh. Dekaw matubod sa kuya bago ako nagkarigos ug mang-aga.
0: Ano
1: may uminaging halas atubangan me. Haluin og kikarigos. Pagluwas ko, day pa nag-agis o ikong kang halas. Halabao na halas.
0: Grabe pagkahalaba
1: halaba man kang halas na yan. Ano? Halabao na halas.
0: Halabao na halas mo. Sa bagay, pwede man yan, mangyari, mga kangalasan na araw kayan. Ta isipon nando ako may kamuti. Mm-hmm. Ha? Duang simana pa sa na nag-unod na.
1: Grabe.
0: Ang unod pa, gari nang gala, araw kaning harong mukal pagkadakula.
1: Grabe naman yan, kapano. Dahil naman ako, matubod kang kamuti, araw kang harong kadakula.
0: Ara mo kagawad Junior, huruhali putan mo an halas mo, ta sasalit-salitan ko man an kamote ko.
2: M.O.R. Life.
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa sulod sa usa ka bus.
1: Ay, may nalanggani nakaplastar ta.
0: Lagi man kanor, di pareha ng babae nga nagtindog ba? Pero kung ako pangutanon, di gigugusto makakita og babae nga nagtindog sulod sa bus ba?
1: Sao siya man, tara?
0: Tara, piyong ta.
1: Dabay.
2: Mix of rock.
3: Pare ko amo si Joe Pai.
2: Mix of rock.

0: maintindihan ang imo ginabatyag, magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Arthur, isa ka nurse, 24 anyos. Graveyard shift ang duty ko sa ospital. Di, siyempre, ang graveyard shift, atuyo ka, permi. Katulugan, kuya, permi. Kinatuyo lang, gid ko mo. Amo na nga, permi lang ko ginakigan sa supervisor namon. Di, siyang pagkabati ko din sa Maninoy Wonderlana, da sa MOR. Yan, testingan ko man. So, every time nga mag-duty ako, napamanyos ako ni sa Maninoy Wonderlana. Ginabutan ko sa mata ko, bala. Parang, hindi ko matulugan. Sa sige-sige ko gamit, epektibo, giman siya. Wag, ito mga tatlo ka-adlaw, guro. Nga, sige ko ni pang manyos sa mata ko. Hindi na ko matulugan. Bisan anon ko katuyo. Waay, nagiging nagakipot ang mata, kuya. So, kanami, gdias ang epekto sa Maninoy Wonderlana. Kaya, bisan nagpuli na ko sa balay, off-duty na ko, be. Sige, man, gyapon mo, plot sa mata ko. Bisan anon ko kapiyo nga na matulog. Nagipo, hindi ko gyapon ka kapiyong pila na ni kasi madang nga wagi ko tinulugan, wala na gigiga piyong mata ko mo. So nalipay na ginagamon supervisor kay wala na gyud nagatulog-tulog sa duty ko. So pasalamat ko gid sa my Maninoy Wonderlana, the best.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tungod selfish ko sa relasyon ta. Dalok-dalok na ko. Sa truth lang, ikaw, gusto mo may kahati ka sa akon?
5: Mix of rock. Mix of rock.
6: I've become so numb.
5: Mix of rock.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
1: Kanor! Mga una ta!
2: Hey! Yes, darling! Usa man ni sudaan na to, darling! Gulay na san! Kapon! Kalabasa o gukla! Karon! Tapsoy! Poros gulay kay kumukaw gulay! Sige na lang ta gulay! Patilawa po ta glaing putahe! Dili kay perme gulay! Kadugayan! Palisdan ko na lang ni ngipon sa kanding ni akong ngipon! Kasi gara tagsab-sab o sagbot! Ani!
1: Hoy, Kanor! Kabalo biya ka ha nga vegetarian na ta karon? Kay gibawalan biya ta sa doktor mo kaon og karne.
2: Maskin pa bisag pinatilaw-tilaw lang. Magulay ka wa pag isubak na pailawoy nimo puros gulay. Kay kapoy na ko ni kinabuhi ade.
1: Kung dili ka mo kaon di ayaw kaon, bahalag mapas mo ka diha.
2: Madamay, nasukod ako asawa. Darling, kalamay ko na imong mga gulay, oy. Healthy living di kay ta. Healthy lifestyle.
1: Ayaw na, manghipos na ko. Hiposon ko na nabi. Ay na, ay nagkaon. Hiposon ko na ni.
2: Apan, darling, gigutom naman ko.
1: Bahalag mapas mo ka diha.
2: Naitangkong. Kaonon ko na lang nagtangkong. Darling, tanawa na lang. Vegetarian na lang ako. Oy, kalamay ko na rin tangkong. Ipasar ako pala yung nagtahop niya. Sa gulan ako rin may nalang naisubak niya akong tangkong.
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: ang imo ginabatyag magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa inyong mga balatian.
1: Tawagan niyo lang ko kay Sweet, isa ako ka pharmacist. Hayo ko lang ng si Sweet, ang tuntod ko nga ngalan si Sugar. Amo na nga hayo ko si Sweet kiti Sugar mo. Sang wife ako ni kagamit sang Maninoy Wonderlana, at pharmacist ka 'di ba sa pharmacy ka trabaho, gabaligi ka bulong. Kung ka duty ko, ambota nga kabudlay gini sa konstitusyon sa una nga bisan ano nga bulong sa amon nga pharmacy wala gyud nag-ayo nang ako nga masakit. Do kabudlay nagid kay permi ko ginakigan sa amon nga supervisor kag sa amon manager kay atubang ko sa customer abi. Baw, gulpi lang na iya madalagan ako sa likod kay nga ah. Ginabusisaw ako, dugay-dugay ako, ihi-ihi, nan. So kabudlay, gid, nga alang-alang sa tunga-tunga isa sa istoryahanan nyo sa customer ko ng backlo niya, biyaan mo siya kay makadto ka sa likod, mangihi naman, hala, dugay-dugay lang pangihi. One time, nakabati ko ni sa MOR siyang gina-advertise na bala nga Maninoy Wonderlana. Gin-testingan ko man, gin-pamanyos ko, mga isa kadlaw giman siguro gamit ko. Abaw, kadasig sing epekto ya kay pag-duty ko na. Huwag na ko ginaabot sa pag-abusisa ko, huwag na ko ga-pangihi. Gani, nakakonclude ako nga tamaan gika-epektibo ang Maninoy Wonderlana. Sa una, kalos kada minuto lang iya, nagatukaran ang akong ilihion, subong iya, pila na kabulan gamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, masulod na sa 8 bulan siguro. Sa subong? Why, nagigiyak ka agi pangihi? Tanawa nyo bilang akon nga tiyano, nagahabok na ho kay diri nagsupot ang akon ihi, why na siya nagagwa? So, tauhay na gid, ha? Matsyag sang iban gani ko noong nagabusong ako, hambal sa bana ko, sinong tatay sina? Ginahabala ko siya, ay ga, hindi ka magkabala kayo, wala kuya iban, ah. Ihi ko ni nga way kagwa. At yan mo na nga, nagpasalamat kid ako sa Maninoy Wonderlana kay nasolusyonan kid ang akon nga problema. Thank you very much.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo.
2: Abaw! Puwerte!

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Paista ni Dres Bukin eh. Bumba na may gamit dili. Waman dili mo siya restrict dili. Dugaya mo puno aning baldi eh. Ka Bangladesh na kamu flight ako sa Bangladesh na nagin makaya. Puno mo bertik na yun. Puno-puno ng baldi. Tama na dili. Sakto na dili.
4: Kanon, hindi ng baldi ka mag-CR ko. Dali.
3: Pandami din akong gangan di ilog ang balde. Kagay, kabinti ko na dyan kayo. Sa uban ako din. Wag din po ang din akong gangan ba. Lagot na dyan ko, Ande. Sa uban ako din. Hapnos na dyan kayo.
4: Sige, yaw-yaw yung blakonor. Reklamo ka. Kapalo kong hapit na mugimaw ang sungo sa mait. Yaw-yaw pa na ako ron. Tigira-diraho dito ka ron.
3: Pandami. Wala ma, oy. Ang akong ingon, magkalot na lang ko na sa gawas. Ako na lang tabunag yuta, niya mangita na lang po kong unas. Pandamay din ako, gagan, bugnaw na kakong singon. Di na ko pwede bulihok, kaya pong bulihok ko. O aga,

just for you. I bloom just for you.

0: Okay, class, magandang araw. Yan yan, gamitin mo sa pangungusap ang pananalitang kaysakay.
1: Si Darna ay mas maganda kaysa kay Narda.
0: Tama. Ikaw ka, Nor.
2: Si Tonggo ay mabilis tumakbo kaysa kay Mansyag Kabayo.
3: Tama!

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong?
1: Hindi lahat ng kumikinang ginto. Karamihan, yung malapad ang noo.
2: Ouch!
3: Maride!
4: More music on my only radio now.
5: More sa Gabi Express.

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dituyo problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
2: Hugot pa more!
3: Ang puso ko parang pinto ang bukas. Pero walang pumapasok.
2: Hugot pa more!
4: More fun!
5: More fun!
4: More music!
5: Side by side!
4: Just enjoy the ride!
5: I can send you into all the drive!
4: More! Saga Big!

0: Hoy, Arch! What if papilion ka? Lalaki o ako nga imuhang friend?
1: Lisuda na, oy! Pero tungod kay friend ka, ikaw kong pilion!
0: Ay, grabe, Arch! Baka hilak na dyan kong rainbow, ani! Pero, ganong ako man?
1: Para na kay kauban mang laki!
0: Pandamay, Arch!

0: about Perte testimonial.
1: Ako pala si Sandra, taga-barangay Granada. Gusto ko na pala i-share bilang experience ko tungkol kay nagpamati ko sa MOR. Ay, actually, hindi gali ako eh. Ang jeep lang yung sakyan ko. Abi mo, may gwapo kung nadaan nga to pa that time. Siya gito pala ginahimutaran ko sa jeep kay Matcheck ko daw ginhalo gitang tsara ni Daniel Padilla, ni Enrique Hill, kay ni Diego Luisaga, all in one agad ya. Pero ano kung manyabi ya kami malas ya nga? Ngayon pa mangkutan ya kung sa oras? Gulpi ko lang na dumduman. Wala gali materirelo ko. Mayo lang bala, kaya nag-time check ang MOR. Dito ko nabatian ang tsak to nga oras, iti ginabalan ko nila siya nga umigo alas GS na kunabas ang MOR o oh, Philippine Standard Time na da. Ay, teko, ninasalbar ko. Ako kaliliwan si Sandra, pagsubong nagapati ng ikot, time is precious, and the boys are delicious. About 30!
2: Mau Puente!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: diyan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako nga si Boy Garab. Sadtong wala pa ako nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Ambot ko na nung signos ang akon, gintubuan ako sang pakpak. E shadow kabudlay, ginsang pangabuhi, kay magsuksuk ko sang t-shirt kabudlay. Nagakagisi ang t-shirt ko. Ang ginobra ko kada gabi, nagapamanyos ako sa Maninoy Wonderlana. Kagusto, epektibo, ginman kinadula ang akon pakpak. Kagsabay lo, gintubuan ako ikog. Ganit na ko ugit ang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Kamuman, magamit makamos ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah!
3: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kanor.
1: Gayang makalusot, bisang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Yuna pa. Kanong nawa man akong 500 din eh? Di ginimahin mo. Pasa naman akong kwarta din eh? Magora ko nagsweldo, nagurot naman akong kwarta. Pati ang akong 500 ngayong gibilin. Nawa naman din sa akong pitaka. Kinsa naman pinanglabot aning akong kwarta din sa pitaka. Bantay lang, pilpilin ko ganyang kiriwan kay kamot ma.
1: Kanor, asay si bagulbol ni mo? Ako'y nagkuhag kwarta sa mong pitaka. Nga baka akong pagyug kay ka, ha? Naman lagi kay gipaipit nga 500 sa mong lisensya, ha?
2: Ba? Paunay ganahan ako ni mo, darling. Kaya unahon ganyan mo ang atong pagkaon. Papalit sa bugas. O kung sa paman mga gas, gatas o lamas din sa itong panibalay. Una ko nasuko, darling. Oy, para na sa inyo, ha? Para sa inyo, ha? Tuman ang akong ipit-ipit. Pandamay ako pang emergency na release yun. Kalinis na naman kay tumoy ito ako 500.
1: Ha? Anong nagyayo pa mang kani, ha?
2: Wala na rin, ingon ko. Asa ang bugas kay magtakang na ko.
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart is on M-O-R. More Sagabi.

0: Okay ba tayo dyan, mga Jong?
1: Alam mong masaklap ang buhay kung sa throwback picture ka na lang, payat!
2: Nye!
3: Maride!
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tay, naging tulog ko sang mga bata, tay. Siling nila, ang ato pamilya ko no, tulog ko sang baba.
1: Hindi ka magpati, sina. Babay, ilan na pala sila?
0: Nga, tuot na tayo.
1: Hindi sila pagsapaka, anak. Kuha ganit ang pala kay Macao na ta.
2: Abaw! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3.
4: Ang sweet talaga.
5: Para lamang ABC.
4: Pag MOR ang kasama.
6: Kapag may you and me, there's more.
4: Laging it's you and me.
6: More sa gabi.
4: Sa MOR, more sa gabi.

0: Depende og asa ka nahimutang. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Naaragod to dali ako, Antipara. Kaysa magyun ang hilabot dali. Naaragod yung kiriwan o kamot dali sa opisina ba? Ilang tanong yung kayo? Hoy, ikaw puto taka, ilang tanong na ba kayo kikamot? Kusog kayo ka magtago-tago o gamit na ko.
4: Naun sa di ka, Mangkanor? Sa di yung gipangita?
3: Ang akong antipara, di na kumakitaan. Asa ang akong antipara? Ikaw may sigit paminuang dire. Ambe, ang akong antipara.
4: Naun sa mo di ka, Mangkanor? Sa di na nasa mong ulo? Fake na!
3: Pandamay, naram mo di sa kong ulo ang akong antipara. Brad, kwa pa kayo ito yung bagong priority ron ba? Doon nakita na ko sa Facebook.
4: Ay sus! Tingin na, tiguwang nagyog ka!
3: Sabi no, kato nakita po na kung isa ni mong ka-priority. Kwa pa kaya po ito ba? Bagay kay mo!
4: Sa mga kang anumang masangil man ka? Saliga kay tiguwang na ka?
3: Sa tiguwang pa ni Tido, nagon pa ni. Tidoon man dahil ni Tawana ni.
4: Ah, yung lain na yung nagstorya!
3: Maunang ibutang na ko ang antipara sa akong ulo. Aron, mutinaw ang akong panghuna-huna.

0: nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Kung kiss ah, kanta. Kung kiss ah, ah, wala. Wala forever.
1: Bow! What the?
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jean eh. Kamusta man di as inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inom ang daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Sir, ka-cremate ka mo di isang patay, sir.
2: Cremation, no? Kita mo naging mingalan ng krematorium. Tara sa tao niya
1: eh. Eh, tagpilaman, sir, magpa-cremate, sir.
2: Kung magpa-cremate ka, ang bayad is na 30 mil, no?
1: Bo, kumahal, gali, sir ba? Galing kay kabos ni budget ko, sir. O, 15 mil lang ni sir.
2: Hindi ka magkabala ka. 15 mil budget mo, ti half cook lang nato na. Ilutuon mo lang to sa oven yung puli ka.
1: Abaw, perte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Ay, Ton, sa itsiing may tirada ni Mudri sa beach.
3: Uy, Mangkanur! Siyempre, ingita ta na rin o garang manindot nga mga tanawin.
0: Mangkanur! Office mates man nato na sa una, oh!
2: Si office mates, isa na ka mo, office mates, ay ko, agay! Uy, Ton, si Winona man dahil na. Uy, pagkanya ganyang Winona.
0: Puti, aglegs, uy!
4: Hi, Mangkanur!
2: Ay, Winona! Hi!
4: Kumusta man? Naapod lagi mo din hi?
2: Ay, lagi. Family bonding po mi diri. Ikaw?
4: Ay, naami team building. Sige, diri sa ako ha.
2: Uy, uy! Kung ayos pa ko ron natunaw na ko.
0: Ay, uy!
2: Pagkaanya ganyang Winona yun.
0: Maagi na yan ni Mangkanur, no?
2: Usa man, Ton. Tagaan siya kang premium. O tiradahan na ni mo. Usa man.
0: Balog may premium. Tirada, jugo na. Ikaw, Mangkanur, sugod ka, ma-priority na ni mo.
2: Priority? Ay, okay kayo. Kina-okihan. Pwede nga misa yung bayan, ano?
1: Aha! Grabe, giday kayo, Kanur, no?
2: Pandamay, ang akong asawa. Layo kayong hunasan na ning dagata na ning, ay, lumaktan. Isa ka kilometro ang hunasan, di na tamaligo na risunod. Ay, mamalintag na yung resort na ling.
1: Ah, hamis kayo, no?
2: Aduli kayo na rin, nakakay bato na rin. Wapo dito sa Picas Resort kay Indot ang balas dito may hamis.
4: Bye, Mangkanur. Una na,
1: Oh, Kanur, bye-bye daw, oh. Di man lang kamutagan?
2: Tuloy din na siya. Wala siya katun silang balay.
1: Bye-bye daw, oh.
2: Wala lagi ko kailangan na, darling.
1: Ah, wala din kakailan niya, ha? Ihapak ko rin to yung simhong dagway!
2: Agay!
5: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Mangkanur, asa mata mangitag chicks karon? Muadto tag anda o diri na ta sa San Pedro o di baka dito ta sa Legazpi?
1: Away, ayaw dito pre, alas 12 na. Hurot na mga chicks nga batanong dito ron ang nahibilin dito. Mga tigawang na lang. Ew!
0: Hala, hala, hala. Mangkanur, nasa man ang niduol.
2: Nga naman ang tigawang? Di lame?
3: Wala ba?
4: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
5: Para lamang ABC.
4: Pag MOR ang kasama.
6: Kapag may you and me, there's more.
4: Laging it's you and me.
6: More sa gabi.
4: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing bugpaminaw.
1: Ang Changi Mitchell!
2: Kumpleto si Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi Mitchell!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi Mitchell!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi Mitchell!
2: May mga balaklo na preska kag labas bukas 24 oras.
3: Choy, pabakal ko kay kape, Choy.
4: Ano nga kape? 3-in-1?
3: Ay, nila ko na, Choy, ah. Ang kinanglan niya, subong niya, stick to one.

0: Ogren, suwang sawana. Away rito, away doon. Mabuti pa siguro. Sumama na ako sa'yo.
1: Bye. Abaw! Puwerte!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Mang Kanor.
3: Ay, o siya ata.
2: Palihog ragugug hato dani. Morning address. Pag-abot ni mo dito, na-package, i-pick up na lang pod. Pagbalik ni mo diri, wag to na po kag airport. Kaning package, imong ipadala dito para sa shipment. Pagbalik ni mo diri, dala kag merienda, ha? Okay?
3: O siya! Kanong kadagang magsugo, ana? Kabalong busy po ko diri. Nagkakong ginatrabaho. O sa pagtuon ninyo, wako'y ginabuhat din sa opsina. Kanada yung bandiya. Ganong di manasugoon. Kanong ako man. Kadagang akong ginatrabaho. Idaran na ta. Maglisod na ta. Ako pa'y pabahibahi o, di mo? Kinsa man ay ka para manugoon ako.
2: Ako na yung bagong boss ni Mudri, Mang Kanor.
3: Mau ba? Boss! Salamat, boss. Itagaan ko ni mong trabaho kay wala doon ko'y pasingon. Wala ko'y gawas-gawas sa opisina. Tugnaw kay dire. Nagkurog-kurog na nanakit na akong atitis. Tama lang din, boss. Kaya mo kong isugo kay magbukat sa dire sa opisina. Oy, katulogon ko perme. Muna'y sakto nga, boss. Manugog yun. Muna kung gusto, boss, kanasugoon yun ko. Kananayon ko'y ginabuhat perme. Basta, boss, ako na'y

Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ikaw ba may-ari ng Crayola? Ikaw kasi nagbibigay ng kulay sa buhay ko.
2: Maraid!
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more sa gabi
4: is on M-O-R. More sa gabi.

0: 그것.
1: 그것도 뭘.
2: 베스, 'yang pag-move on mo parang traffic. Nakakapanginit na nga ng ulo, ang bagal-bagal pa.
3: Hugot na more.
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Tutoy kanur, tutoy kanur. Pila naman ka tuig day. Huwag man tayo daugdaog anang lasto.
1: Unsaon man ato pagdaog anang lasto, anak. Nawa mabuti patad-patad.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy Tickets Day.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow, kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Bart, Bart! Ano na may nga approach sa babae nga hindi man siya ma-offend kung hambalon mo siya nga tambok siya man?
1: Amo na, Bart. So, simple lang na, Bart. Sisiyaw na iya mga amo na. Mga discarte lang na iya nga kinanlan, hindi siya ma-offend. Doon mo na iyo, ah. Malum lang siya, pre, nga. Ah, miss, miss, anong lotion mo, Mang Tomas?
0: Abaw! Perte!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Sama ni mga bulingon sa kong silingan rin gabi tayo mali. Mura naman ni glasan ni gawas yung balay. Uy, yun na pa. Murang panti may itong color pink nga kasihag. Asong kito na kami. Panti yun smells like teen spirit. Wali panti sa dalagang silingan na mukha na sir lady. Asimutol ko pa di... Maka-addict yun, maka-addict!
1: Kanor! Unsa man ay mong gisimot-simot din ha?
2: Madami, ako asawa. Ay, yes, darling!
1: Unsa na ay mong gisimot-simot din ha? Panti na, no?
2: Dili, darling, ay! Choy-choy na kurong darling!
1: Panti na sa itong silingan, kakita!
2: Kung sa'y panty sa itong silingan, dili darling, o, gipalitan din kag panty darling. Ito na mo, dahil ni agi dirigan niya okay-okay, akong gipalit para sa imo.
1: Ha? Muni, hatag ni mo sa kuang anong naglama man eh?
2: Dili darling, dili nilama. Wala na'y uso ang burda karon. Mauna ni design sa bulak-bulak nila ron. Dili na burda, pinalama na. Padamay, may nagkalusot ko ako ni balik kong halay dito.
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad

0: Dung, Dung, kanang ako nabantayan, Dung ba? Buro na kay kapariyag naong Dung ba?
1: Ako?
0: Hagas na lagi, Dung. Pamati bitaw na ako, Dung. Burag kapariyan ni mog naong akong future nga uyab.
2: Ay! Ana!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: pre-kador, pre-kador. Tinood na pa rin nga nindot kagtingog kumukanta ka na?
1: Tinood na, pre. Kadahara na good na ko sa kuwang asawa ka ni Addo. Muabri gidaya na sa bintana. Itsahan yun dahin kong buwak, ana.
0: Oh, kuya, wago di mo, oy.
1: Oo, pero kada itsa sa buwak, pre. Hubag ang akong agdang.
0: Oh, nga naman.
1: Alang-alang, kada itsa sa buwak na lamang kaang.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: bag-o ko ikaw nga assistant sa akong opisina, no? Gusto ko lang i-brief ikaw sa imong mga obligasyon. Ang imong role diri sa akong opisina, among ikaw ang taga-salo sang akong problema. Matag balay na?
1: Tag man, sir. Pero masibudlay na blasir hao?
0: Hindi ka magkabalaka kay tag jismil ang bayad sa tagsa ka problema nga ipasa ko sa imo.
1: Jismil ka na problema, sir? At gwapo na, sir, gwapo na! Pero hindi ka na, sir, makuasang jismil man.
0: Ang jismil. Amo na siya ang una nga problema nga ipasa ko sa imo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
5: Tayo

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ganong katanga-tanga mo dya? Magsige mong lingkod, gisweldohan mo para maglingkod-lingkod. Hala, panarbaha mo, pagbuhat mong script. Mga tapuan kay mong dagko. Ikaw pututa ka.
2: Ay, Mang Kanor.
0: Si may kagtanga-tanga, sige na kagchata ng Facebook. Sige, priority, priority. Pagtrabaho dya.
2: Oo, Mang Kanor.
0: Ikaw?
3: Unsa man, Mang Kanor.
0: Maluloy, dahil kang tangkaga ka ganiha. Okay pa kayo ka.
3: Ay, hindi sa magtangkag.
0: Pagkabot ni mo dyan eh. Magpaluya-luya din kang kanahanak ka. Pagsabaho niya. Sige, tanaw-tanaw na yung mga uyab sa pikas kwarto. Mauna, kiswilduhan mo din. Di mo mo trabaho tarong. Ikaw gaburot siya ng liog. Di mo lugay ton ko na. Pagsabaho niya. Ayaw, sige, tanga-tanga. Panabay, ang akong darling. Yes, darling. I miss you, darling. I miss you. I miss you ba? Ay, lain na, oy. I miss you ba?
2: Nawa si Mang Kanor. Ilas kay manood sa tuwa. Pasko-suko pa.
0: Sayo diya sa balay.
2: Buting asawa.
1: Ayun,
0: dear, this.
1: Hadlok man diya. Sa to, isukin mo niya.
4: Marapit si Kim sa gala.
2: Tanawa mo, no? Paito-itoy ko dawagod siyang asawa.
1: Luwi kay paluy-luwi dahil yun. Pura siyong iro nga ka ng ano ko.
4: Looy nga loon.
1: Grawa niyo sa Mang Kanor ba?
0: O sayo, nitanatanaw niya. Mga tismoso kay mo tismosa. Hala, panarbaho mo. Panarbaho mo. Yes, darling. Asa na ganit ka, darling?

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Beating on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Sir, sir, book daw na.
1: Nurse, nga ho?
0: Ah, sir, oras na para imno na mga bulong nyo.
1: Ano na nga bulong?
0: Sleeping pills.
1: Wow, what the...
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: man ka, Nor? Ngano'ng grabe man ka makatutok sa akuan? Ngano? Karon nakakita og babae nga sexy nga naghubosod sa imong taxi?
1: Dili, Miss Oy. Ako lang di una-huna. Kung asan ni mo gisok-sok ang imong plate?
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: love you.
1: More sa Magdamag. More sa Magdamag.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, timing kay wala si doktor. Koy magpa-doktor-doktor ron.
1: Adoy, pa-check up ko doy.
0: Uy, timing kay guapa. Sige day, ihubo na yung masinina day.
1: Sigurado ka, dok? Kanang kuan man go,
0: dok? Sige na, huna-huna nga doktor ko. Paghubo na day.
1: Kajod lang, dok, na sayop ka, dok. Di man ako magpa-check up, dok. Ang ako mang nanay, dok. Nayali na doon, nay.
0: Ay, ikaw, day, nay? Okay na ka, nay.
1: Anay.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Sir, Mang Kanor is my name. Wakay salig na ko. Kung wakay salig na ko, mubilib ka na ko. Siguradong muna ugga karong umabot kay eleksyon. Muna saan ang pasalig na ko ni mo?
3: Sigurado yung ka, Mang Kanor, na mahimo kong kunsihal, ha?
2: Sigurado kay ko, sir. 101%. Dagan akong gikampanya ng mga kandidato. Puros mi daog, sir.
3: Naising kwinta milo. Kau na'y bahala na, ha? Mudaog yung ko, ha? Nang salig yun ba'y ako ni mo?
2: Salig, sir. Mudaog yung ka. Pagkakunsihal.
4: Paghuman sa eleksyon.
3: Mang Kanor, pildi man lang ako.
2: Pandamay ang kandidato. Sir, kumusta?
3: Kumusta? Ipasalig ba'y kasakuha nga mudaog ko na mahimo kong kunsihal?
2: Oh, bitaw, kung sa malay ng forma ni mo, sir, kunsihal naman kayo na. Napaypulo ni mo nga kulang nalang watin ng bunyag. Sa buwang baryo, sir, daog ka dito sa akong pamilya, sa akong mga class of class, daog ka sa buwa. Abot lang sa Pigas Baryo, kuniboto sila ni mo. Pero alam ka na ko, sir, kunsihal di ka.
3: Nga nung mag-ingon-ingon man ka nga mudaog ko? Nga di man di ay.
2: Naamang yun yung mga tikasan, sir, kabaw ko. Di ko kadawatan eh. Gitikasan ka, sir.

0: nawa kami daw pagkakonsehal. Di magandang kakadaog sa barangay kagawad.
1: Ha? Unsa na yung gisulti?
0: Ay, dili, sir. Sayang kayo konsehal na utakakaroon. Kuha ka nilang gitikasan. O, protesta yun ta, sir. Protesta yun ta. Kinalang pang miss actor yun niya ko ang acting kay RG ko mabawi ang 50 mil.
2: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
3: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: buksin yung balay. Kung di mo ganit magbuksan ka ron, makatulaw ka sa akon. Huwag yung kumalong na sa akon na nakatitulong balay na eh.
1: Hoy, hubog ka no? Tanong wabala?
0: Hoy, hindi hubog ko. Kunubog ko. Nagkakatra ko ganit po na kalabot sa atong balay.
1: Hoy, hindi ninyo balay no? Tanawa bala guyamo gapamulaw, hala ka di ka panuktok, dito pang balay sa unhan mo, patuntosi mo, papulis na kakaroon.
0: Eh, abaw, pretty!

0: Papa Bear?
1: Yes, Mama Bear.
0: Alam mo, pag lumalapit ka sa akin, nagmumukha akong janitress.
1: Ay, sa'yin mapasain, sa araw kong artistahin.
0: Hindi, mukha ka kasing dustpan. Huwag ka magalap, Papa Bear. Pwede yung alternative sa basurahan. Kaya mo, kaya mo.
1: Hining ka na ba una, hindi.
0: Kalabang kalabaw talaga. M-O-R for life.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Tanor! Butangin na ng tubig ng kasilyas! Kay, mawala na po ng tubig karon, wag tayo gamiton!
3: Yes, darling!
2: Daghana, ha?
3: Yes, darling!
2: Una!
3: Sabuka, kini ako asawa. Uy, hinugo kayo. Kasi magiltapulan, ako ang singing panugo. Kana siguro sing panugo. Sabuka, kini bayhana siya, nananay mo ka magtubig dito. Kabalong nag-Facebook pa ko na rin. Mahala ka niya. Maglagot ko, kalas kay tubig. Katulong maligo sa usang kadlaw. Unya, manimaho lang niya mong haplas. Unya na ko magkabo, pag-Facebook sa ako. Ah, tiad na ko ng guwapa na rin. Pandamay, laim mo na nga kung tiyan. Murag, kaya naging makaya, murag mo overcheck na yung mom ho. Mudagan po sa kasilyas mo, pagdali ko. Sa wakas, success! Kapagawas sa dyan ko sa akong gibati, maghugas ako. Pandamay, wait a week. Saan mo na ako din? Wapag ko kapaghugas. Wapag ko ka-plus din. Saan mo na ako din? Darling! Tunuloy gani ko pala yung usa ka balde din sa Casillas, be. Kay may agas tubig.
2: Mauna! Nasugoon bitaw! Magsigil ako sa Facebook! Ano ka ron?
3: Wala ko ng Facebook, darling, oy. Maksan akong kabo niya, nawa naman ng tubig.
2: Ganihan ako si panugo ni mo, wala yung kami kumahan. Mahala ka din, ha?
3: Darling, kung niya ang saon man ako ni Ron.
2: Kumkuma na!
4: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today. Schedule that checkup. And make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kadong. Ay, yung kabala kadong bahala pagtambo kayo kadong ba. Ayaw na pagdayit dong. Ang ano man. Kay bahalag tambo kadong. Ing alaman pod kabog at ang akong gugma kanimo.
1: Ay! Ana!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
1: Aray!
4: Naku, miss. Pasensya na, di sinasadya.
1: Di sinasadya? Okay sana kung isang beses lang eh. Kaso paulit-ulit na eh. Paulit-ulit niya na akong sinasaktan. Ayoko na!
5: Hugot pa more!

0: Pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang ating pambansang awit? Okay, sige. Dudong Ligaya, ikaw.
1: Ang pambansang awit ng Pilipinas ay kunin mo na ang lahat sa akin. Bye. Andiyan, Quinto.
2: Abaw! Puwerte!
1: Huli lang lambay. Batugwa yung luto. Hing Quinto di ay.

0: Tiyo na nga masulbar ang imo kaohaw pagi sa manamit kag mabugnaw nga ilimnon. Tilawi ang Bugnay Tinola Cola. Kinhimo sa preska nga duga sang bugnay kag bag-ong bakit nga tinola. Bugnay Tinola Cola. Refreshing. Swak sa lasa mo. Bugnay Tinola Cola. May sangkap man nga makapabaskog sa imo. Nagikan sa balha sang tigre, liver oil sang chimpanzee, luha sang peacock, kag itlog sang tuko. Bugnay Tinola Cola. Para sa tanan nga miyembro sang pamilya nga ginawaw. Para man sa radiator nga nahubsan, pwede man brake fluid sang salakyan. Freon sang aircon, kag pangontra sa aswang. Bugnay Tinola Cola. Ang cola nga wala pa matimpla.
1: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
2: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tingin ako mapinis ng dulaan ni. Ika po yun akong dulaan ni ba? Halang nakasmata.
2: Uy, Mang Kanor! Gwapo kayo ang cellphone ah!
0: Oh, siyempre, liwat sa tagiya. Gwapo! Alibitaw sa kuwabitaw ni darling. Ako lang, Girman, kinagduwa ko pa ako ba? Palipas oras ba?
2: Uy, nganong gaduwa makasamtang gatsyas yung cellphone? Kabalo ba ka nga makadaot na?
0: Ah, to, Maka. Libitaw ni ako sa kuwabitaw ni darling. Hoy, ma! Wala ba? Huwag ako ugangan.
3: Ipano ko ng cellphone? Pinoy ako'y kliyente. May kini-kliyente na ako kayo. Makabayad ni makakwarta. Tatanating kauno. Di para sa'yo mo sige na kadula, di na?
0: Asa mo na yung mong cellphone, ma?
3: Lubat ko! Pero gra! Ano ba nang imuha sa kura ba ng anak, ha? Inet na kayo ng cellphone ba? Oh, anak ka! Di ta makakwarta ni mo. May ning ako aki kliyente makakwarta ta? Ah, ano yan? Tawagan na lang ko ang kliyente. Hello.
2: Mang Kanor, imong ugangan nabutan og cellphone.
0: Boba.
3: Dala ko sa ospital. Dalangkat ako dalong.
0: Sparusip nagbitay ang iyang dalungan ang Arius na nagawin. Kuway Arius tagak na. Aba, pwede na nato na i-crispy tingay mong dunggan o isagulat sa didakdakan.
3: Kung gitunong nasa kuaki mo po ito ang cellphone, ay hihiwa na lang kagapatsyon ko di po. Para kautan na.
0: Ama, ayaw lang.
3: Ano man?
0: Ay, ditulo si mong dunggan, bahu kayo.
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Naoy, di na ko kailangan pa mo abri o Coca-Cola.
1: Ano man, giwa man ka ka.
0: Di na importante kung ikaw man gihapon ang akong happiness.
2: Ay! Ah, yeah. Ana!

0: Gre.
1: Oi.
0: Pauta ka daw ko na ako dyan, ano, 5 kilong bagas. Saka 2 sardinas. Saka isang plastic na babong gum para sa akin ko. Bayaran ko na sa napag-abot ni Bani mo, aling States.
1: Ay, sige pa di, dahil problema. Ano rin maabot si Madi?
0: Aw, ma-apply pa sa nabaga Madi?
1: Aw, ma-apply pa sa na? Aw, ako nakalarga na. Nagawa.
2: Imp!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Para kang mahirap na exam. Gustong gusto kitang i-take home.
2: Maright!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: At ang tropang Uber Kwela!
0: Umari ba?